0: Mudhamaki wa riri no turishamania etagwo Rachel Ngigi mainite na Irungu Dennis ribora tukinyiria wega thaa imwe na ndagĩka mĩrongo ĩrĩ nĩndĩramenya ũroria kaĩthiire kũ aca ndĩo haha no kũgeria kũbanga ndereti ĩno nĩgetha njũke twaranĩrie nawe ndirikana we mũthamaki wĩ mũndũ wa bata mũno kwĩtũkĩra 0711046922 nĩ ũgũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩingĩra thĩinĩ wa ndereti itũ niĩ njĩtagwo Rafael wa
1: Kiritu
0: na tũgacokia ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ wagithio nĩ gĩthua wakũ-inĩ ka macaria nĩ wageithĩka ona mũndũ ũgwĩtwo John Tesusboy nĩ akũgeithia rĩ kino 87 ona Samuel maino wa mataigo nake nĩ akũgeithĩtie mũndũ ũgwĩtwo macugo arĩ kũrĩa mwena wa Gatũndũ Njoroge Kĩmenyi mechanic onake nĩ atũgeithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ good morning to you mũthikĩrĩria twĩ nawe haha kwa haha ũndũ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩ kĩreke twaranĩrie
2: reke twaranĩrie
0: thank you so much and good morning to you rĩu-rĩ kwĩ maũndũ maingĩ mũno weekend ĩno marekĩkire na no tũremwo nĩ gũthiĩ through mothe no nĩ tũgũthiĩ tũkĩhutagia ũndũ ũmwe na ũrĩa ũngĩ na ũrĩa ũngĩ no niĩ ũmũthĩ bwana Francis mwĩna mũthikĩrĩria ngwendaga tũrore mũndũ ũgwĩtwo Irũngũ wa Kang'ata kĩĩ kĩatũma nyende tũrore Irũngũ wa Kang'ata Irũngũ wa Kang'ata nĩ gavana wa kũrĩa mwena wa Murang'a na Irũngũ wa Kang'ata nĩ arakoretwo na nĩ makoretwo magĩthiĩ mũno na mwahũ wa leader mwananchi ona kwĩ mũthenya merĩga gũkorwo thĩka na makĩgĩa na ihinda rĩega mũno maracoka ningĩ maroima kũu marathiĩ mwena wa Gĩthii na rĩrĩa marathire Gĩthii marahũrwo nĩ last Sunday tiga Sunday ya ira naguo Sunday ya ira rĩ o mwahũ wa leader mwananchi nĩ ũrakorirwo amwe marĩ mwena wa Gĩthumo mũndũ ũgwĩtwo Sifuna na Orengo mararĩ Gĩthumo no ũrĩa tũrongoreirie mũno ũgwĩtwo Irũngũ wa Kang'ata nake ararĩ mwena wa Nyahururu na matũra-inĩ mau merĩ mwahũ ũyũ wa rinda mwananchi nĩ ũrahũrirwo nĩ kũragĩire na mbara rĩu-rĩ niĩ ndĩrenda twambe tũrore mũndũ ũgwĩtwo Irũngũ wa Kang'ata cia mbara nĩ tũgũkindĩra nacio tũrani atĩrĩrĩ Irũngũ wa Kang'ata nĩgetha gũtuĩke atĩ nĩ egũthiĩ Nyahururu-rĩ nĩ akoretwo aheo mũkana nĩ mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua na akerwo na ahũthĩrĩte Rigathĩ wa Gachagua ahũthĩrĩte kiugo kĩherehere agakĩmwĩra ndagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ oro karaũ tondũ ndũĩ ũrĩa ũteti wa kũndũ kũu ũhana mĩario nĩ ngũgũthakĩra no rĩu-rĩ niĩ ngwendaga tũke kũrĩ Irũngũ wa Kang'ata tondũ ningĩ harĩ mũndũ ũmwe ũrandĩkĩte marũa na akandĩka noti nene mũno akĩandĩkĩra Irũngũ wa Kang'ata akĩmwĩra nĩ tũramenya ũrenda gũthũkia mwahũ witũ wa rinda mwananchi nĩwanyita rĩu ngwendaga tũrania atĩrĩrĩ nĩ kiugo kĩrĩkũ ũngĩenda gĩkinyĩre Irũngũ wa Kang'ata na nĩkĩo gĩatũma nyende twarĩrĩrie tũcia Irũngũ wa Kang'ata tondũ nĩ itũkoniĩ na Irũngũ wa Kang'ata nĩ njuĩ harĩ andũ matũthikagĩrĩria mũno a kũrĩa Murang'a County na nĩ mekũhota kwaria na Irũngũ wa Kang'ata we ũngĩra Irũngũ wa Kang'ata atĩa nĩkĩĩ gĩkĩ kĩngĩkorwo Irũngũ wa Kang'ata makĩũrania na andũ acio mararũa nake kana mararũa nao no ririkana Irũngũ wa Kang'ata ona ndahonete kũgũrũ kwĩndĩraĩ na mũtino na kwĩndĩ arakoretwo agĩthiĩ na cuma rĩu nĩ ndĩrenda mũthikĩrĩria twaranĩrie nake atare Irũngũ wa Kang'ata marathiĩte tu araugĩte nĩ egũthiĩ oro karaũ we arathiaga campaign ciake cia leader mwananchi cia one term nĩwanyita na arĩ still mĩario ĩcokete kario nĩ Sifuna thutha ũcio akauga atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo nĩ kuoya one term atĩtĩrĩ yake nĩwanyita niĩ ndĩrenda twarĩrie Irũngũ wa Kang'ata ndĩrenda twarĩrie Irũngũ wa Kang'ata Kang'ata akamũkĩra marũa akerwo atigane na mawarida mwananchi Kang'ata akerwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua atige kĩherehere ndagatinde agĩthiĩ oro karaũ ndũĩ maũndũ ma kũu kwĩrwo a keep off ũcio nĩ ũndũ wĩna ciugo nyingĩ mũno ona rĩu ningĩ gũtuĩka attacked kũrĩa mwena wa Nyahururu na akutwarĩ ndereba wake no ndakĩona atĩ ndereba wake no arathiĩ na mbere na kwamũkĩra urigitani.
1: Ni
0: kuratu kati ni alali murathe.
1: Ni
0: alala thetu githuri. No dagitari na ona kito itu tili turakiona ndeto hure mukode cia gukiuga uria kuhana no ni kuratu kati ni alamukira urigitani. Anyway, muthikiriria ungirwa waririe irungu akangata ciugo igiriri ungimwira atia. Na no nyende kuigwa mwiciririe waku muthikiriria 0711 046 922. Good morning to you.
2: Mukena traffic.
0: Thank you so much and good morning to you. Gikia maitho kumushiwa Nairobi ni ati Thika Road. Hali ya adoe guto muthaiga kanyitanite wega ndacoka ndaikia maitho ndanginya Kiambu Road ona konkanyitana. Riu ningi ndaingira mwena wa Eldoret ona ku kanyitanite muno hali kwa ja Eldoret Iteni Road ni kanyitanu. Kiumia giki tugukorwo tukiariria conductors. Conductors aria mukoragwo thiini wa matatu riria mukuwite andu mwena aria muraruta wira nao tiga iguthi mukiaragia meri itari mikinyaniru uthi mukiaragia ciugo itari njega uthi mugicinuranaga ona akorwo ni inywe ri muraraniria tiga ikurumana taru ira muthenya wa ira he mundu rahurire thimwe murakaru muno garine ya Transworld Sacco conductor arathire makiaranagiria ciugo itari njega na hanini cia urathoni
2: Kena FM.

0: Nĩ kana wana thina matatũ rafa ero ĩ ndũĩ exactly kũrĩa ũthiĩte nĩ wathaca matatũ no nĩ werona mwakinya Mũrang'anga kĩ nĩ mũkuona coka mũcore abu matatũ ĩgoke ĩbĩtũkĩte wĩgatiricani ũkarora ũkona ĩ ũcio coka twahĩtũka we matatũ hingũrĩra hingũrĩra ĩ ũcio coka
1: ĩ ũcio
0: no waringa ringa ngari hingũrĩra
1: hĩndĩ ĩyo ĩthiĩte
0: karwĩmbo gakaririkana onako kwĩ mandagĩtarĩ erĩ matũraga makainaga
1: mandagĩtarĩ merĩ
0: dentist na gynecologist
1: nĩkĩ
0: yarwaru moka
1: Oh my date maida.
0: Dentist nanga ina korongist guterung. La inie kerenda ihu.
1: Dentist.
0: Na mundu agutanga ina kwa tigotero nge. Hingurira.

0: ecagurire ka box kau kamwe gukwendage ka ithano na ihenya wa mbegu ria tigiti ucio uyu twauga no wa mundu othe gutira makania ka riu makuri gikandu makwasa wecagurire box imwe hau jicagurie box moja hapo. Aya, mwuruko tuwa William Mwangi. Yes, congratulations William Mwangi. And don't know how siri gisi ya kugiri inyanya. Tugiri umothe ni madi tulagani ya besa isi kulia adu igima kiri. Nikio ulona diya adu igima heo besa nyigi. Tigari ya maragi dha kama ita maigi. No, gilita kwe mwuru tahano abui. Hano abu inu ahyo siri gigiri rada tu. Rachel Jenga. Rachel Mwangi. Oh, Johnny Jega na kene hao siri gigiri nyanya. Rachel Waboi na kene ya kuruwa kiheo siri gigiri kumina mwagwaja. Anyway, uwa ni uwa kehana. Uwa ni uwa uetalie. Na deda uwa kehika agaha uwa toto wati yada kikai kumihaa. Na reka isi kumine siya mwanya muno. Yes, wabewe gole ya tigiti usio. Umwe, negeza tuike dro. Tuwene ni haya mara hao siri gigiri. Iga nari mwe. I mean, giri. Idhano, adu iga nari mwe. Thiku wa star 447 hash. Star 447 hash. Eri star 447 hash. Gona tigiti usio umwe. Mudo weto Peter. Gitahi. Yes, siri gigiri data tu we nasio. We ulagula tigiti usio umwe. Nwago kuna geri ya shai. Wadha sigana. Shai wadha inya. Chai wa vainya, ni kwa rukla star 447 hash. Wago la tikiti usio mwa chai, ni kwa da urumaneri na tikiti ugehau, wa kuinu kana giriga na limwe. Wa kuinu kana giriga na limwe. Lirikana, tuena giriga na limwe, ilahewa adu ikumi, dagitari atana igiraha. Tuena giriga na limwe ilahewa adu ikumi, dagitari atana igiraha. Koguli, ugule tikiti umwe, uinu kena chai waku, ni kwa. Yes, usoke wogere tigiti wa keri negeza uinuke na giriga narimwe. Umenye box yaku ina kidu, wagula tigiti umwe uinuke na bonus giri dhano nesai. Nani igi uinuke na giri iga narimwe. Kwa daika isi nyanya siya tikara haa, kone niwe. Iki make sure ndagula tigiti wa bena wa keri, ona wakata tuko vien na iguru. Giongere meke yako yaku inuka na besa vali vali. Nekule wa star 447 hash, star 447 hash. Wehika agi hagu uguwa na ihenya star 447 hash. Yeni, maali otale ibi ya tikuwega. Migeri uliri kana madhafu maku. Regi matireigira na. Weekendi ni uraho dhili rekuledo masihodha gira usihodhila. Na alea geto diago siyeda weekendi. Tuone kadigo isoka nerelio. Halimuduleka madhafu maa mainasi mainasi mainasi mainasi. Luwa lauga. Ndi aho dhili ya giri kumi. Girisu ikumi na usione haa oriu oriu. Girisu idhano na usione haa oriu oriu. Kwa dugira star 447 hash. Kwa dugira star 447 hash. Deda wehika agi. Yada wehika ge ugu nigeza madha matika koruo magigo hegeisa. We mwega?
1: Ni kwega fio.
0: Nani jagiri tamuno wajita wogu ya wogu kone wawu kene FM riba top? Wewe itaku watea? Yeditawa
1: Jacinta Mudhoni waga shoka.
0: Yes, Jacinta Mudhoni emwe noriku.
1: Emwe na Muranga.
0: Muranga, tau nikana Muranga mweno riku tolu county we kiri nene.
1: Muranga
0: taoni. Niki wikaga mwono osi yoreu?
1: Nedahi ato siri osi woko Muranga taoni.
0: Niku wade kwa kana kawira ni gaku?
1: Nikawira kakwa.
0: Aya, anyway, congratulations. Di akwa nilathi mwono tone dona nwadhi kore kwa star 447 hash? Na nidaki ona niyo kwa daga mpesa kuduku? Ukwe daga mpesa siya wikatea?
1: Kwa daga ato fesa kwa stoko. Na
0: diere wako
1: diego
0: sere
1: la
0: mamire
1: unedona
0: tuwa wako diege
1: sagi
0: reu. Duwele kako inoka ge sagi? Ni. Leo, boxi eno yako negeri ya mwenye kane boxi naba siga na?
1: Daigira kogwa star 447 ha?
0: Yes.
1: Dasa agora boxi siga nona?
0: Aya, ni uko geretia siga nona?
1: Omaitama na uguo.
0: Omaitama na uguo.
1: Na dino kuwa goro da soko da vye kwe boxi na bemwe.
0: Boxi na bemwe.
1: Da misa agora da uga humuzere ke shigure no.
0: Neguwa neguwa. Yako negere liye beza siga na reu.
1: Ya negea giri mirogwe na idano.
0: Giri 85 usini ruwa madi atale kikumina idha tu. Anyway, congratulations. Uliwageria rege?
1: Nedu dageria no dikoraga besa nyingi ota umuthe ngoraga ngiri. Igana rimwe ngaga kuria kindu.
0: Niguo.

0: Ee na ngiuga ndigukua ngoro na
1: ngothi na mbere. Rĩu nake ngai githe ndagĩkuonekana githe wega.
0: Ah, mokete wega fio rĩu.
1: No kĩrathimwo mũno no gĩtindie thayũ. Aya. Aya, asante sana. Akoraga igana, akora ngiri, we nawe ndi ukoraga cigana. Anyway, rĩu nĩ twarĩkia. Twatigia ndagĩka ithano, ndagĩka ici ithano, aiko nĩ ũkwenda kũinũka na cai wa thaa ithano. Haha tĩra makania ka rĩu makuo rĩngĩ kandu makuo. Ũgũthiĩ kũgwa star 447 hash. Star 447 hash. Star 447 hash. Wecagũrĩre box ĩmwe naihenya naihenya. Ndagĩka itirĩ mwena witũ naihenya. Ũcoke wagũra tigiti ũcio ũmwe. Ongerera tigiti wa kerĩ. Ũinũke na ciringi ngiri igana na rĩmwe. Wongerera wa gatatũ na wa kana rĩ. Ta mũndũ ũcio rĩ. Na ũinũke na mbeca njega. Anyway. Tonga nĩ kũregwa star 447 hash. Star 447 hash. Ũrathũkũmĩra mwena ũrĩkũ. We na mbia kana ndũrĩ. Nĩ ũrabatara kuongerera stoko yaku. Nĩ ũrabatara kũrĩha rent. Nĩ ũrabatara kũrĩha school fees. Kĩrĩa gĩothe ũrabatara gwĩka. Let me tell you and advise you. Rĩu nĩ ũhetwo kamweke gaka ni ngai ati uguthuke kundu kuria kwerugira star 447 hash especially that ile tanathira ugure tigiti igire na ihenya ni ukuinuka na kiria urenda na nduri wona kindu kigata madi uthondekeirwo madi ukaneyo mekali ukaneyo besa star 447 hash ni star 447 hash any star 447 hash na wona wahenya star 447 hash ni maudu maku moke wega ini uri dera tukiri na riboru haha yes dera tukiri na riboru haha dera tukiri na riboru haha noni dakwira ithari ritana thira wigurire tigiti ucio umwe normeria wake kwerukira star 447 hash ni gere uri ni dero kindu kimwe andu aria magukorwo mari a bere kugura box number 1 idha ria thaithano adware ma okoro maria bere kugura box number 1 idha ria thaithano adware ma okoro maria bere kugura box number 1 idha ria thaithano nao hali na iheo maraheo na no makoyo sai na no makoyo siringi ngiri igana rimwe koguo ri idha ria thaithano make sure no agura box number 1 we wa bere ni kwerugira star 447 hash kwerugira star 447 hash kwerugira star 447 hash ni tukile kile idha riri uchanga muki hau uguo utatia dakika nini muno nikio daku tuma hau kwa star 447 hash liboro urukeina agura tikiti umweru belia wakeri na ihenya na ihenya. Yes, congratulations mudo kwa Tomoni Kamaina na dawana no hayo siriki giri late vo uba kugura tikiti siya kuigiri Jane Wangoi boxi na baidhala tu ya kwe giri 117 uba kubaka maita 32. Congratulations Dana Maina.

0: Hi, thank you very, very much. Asante sana. It's on a Monday. Nawaigwa ni maandi wakoro kimenya ni Monday. Monday. It's on a Monday. Nawaigwa ni maandi wakoro kimenya ni mudhenya waji umatato. Nye geto wagura wagedhoi. Kimwana kia muna. Dile ketie nawe. Neto leda weka uchambulizi, uchambulizi. Geto wagura wagedhoi. Kimwana kia muna nekuma kore ya mwena wahu hoini. Mwena wanyiri. County 019. Twende kazi.
1: Narikia.
0: Narikia.
1: Nani yeka geto gafuwa wa Kamau. Nani giumeta mwena wa getari. Ni transo ya county. County. County nama.
0: Ndiyo ye.
1: No meare ule.
0: Kama na wanyu ne one time kana nikeria. Ne tamu yake narikia.
1: First term.
0: Ninatembea.
1: Ninatembea.
0: Oh.
1: Na. Ni yego di yake li.
0: Nivoro iga. Nivoro iga leto ishiyo. No mwele mweani nseka nitamu egete inege ya kene wala uga maudu maya
1: ni gai
0: wala niki ya kumea nyune kaunti na bake kana ni wauga wabe uli ya lea ula gia
1: kegoro nogina he hado dehe taka kaido ni uneji kira agi roraga
0: ni kaunti na ba
1: na nyuma right negi ugire by the way hito ni kaunti number 26
0: kaunti number 26
1: number 26
0: oh yeah, that was his kaunti number 19 na gage kena kaunti number 1 ikwala weleriko
1: Mobasa.
0: Mobasa is number 1
1: na nijugi na 47
0: Nairobi. And why by the way waliweka capital city county 47?
1: Ona mwathi ogoka furori wothe ri mukarikiria hau maundu
0: ma. Mangiambiria ati furori twa furori wabagiriria haha. Kai gutai na county ge kuma mwatha ri akoja ku haria mundu wa gutarajirie gutara. Iyo niyo county number 1 gutire ge ya Kenya. Kai mubathe ko mwaka ine.
1: Mubatha dire mwaka ine. No gucia ni hare ma hu thitha furia ri. Ino ni iriyetie na ko area ine.
0: O mata ine na iria.
1: Ndu ya ketwa beriria na ko.
0: Githumone na baigire.
1: Githumo.
0: Ndio niko kena idiano ni kona oh kire aita kwa takali ya kage
1: Lake Victoria.
0: Ni Victoria.
1: Lake Victoria ri. Githumo ne number 42.
0: Githumo ne number 42. Why not number 2 ai kona idia ya rolago. Count number 2 ne.
1: Count number 2. No gida nona
0: hau. Uri aka idoka uga count number 2 ne ya. Ya tumenyo na mathiete.
1: Kegorore ne dige kuno ha
0: ndia menya tulu abe dress dira ko he bila usoka thukuru
1: eh dura he ni mwarimo na be mweti mobatha na ba ke nyuma sa gugete ko
0: ugwete kwale
1: exactly
0: aya sawa ko ma thire mobatha kwali magethi macokete yo
1: ko gwe gwirite ya bere ni mobatha na yake ni kwale ri ko gwe ya gatatu na kana onawe no ufate
0: ah kire nyaga na kiria na ikuru
1: Nema we mwe. Mwalimu wakiru tanari. Washo utagiriria dirisha.
0: Nidake kaunti isyo siya nako.
1: Nore ule. Shifuata nete uguwa Mombasa Kwale Kilifi. Tana River.
0: Oh ile inya uwe iloma nile ile.
1: Exactly. To Tana River nedeko we mono. Todo. Giyabi ya kuge idore. Hale mukawana hau weta go sarova.
0: Waku.
1: Sarova.
0: Waku. Oh, ni imo shaido siyaku.
1: No. Niene dhia.
0: Naku ili ya tele kafu.
1: Nijika kowe.
0: Oko ni kulekiri witako ine kene ne besa.
1: Nigo dhia kwa nijika kowe.
0: Besa ite ine kene.
1: Nata yugo dago.
0: Mudo ido la thida wana kiuga ni ale ido. Ate idagia jia kuge ido. Mudo ido la thida galu maen mani kamanyu mari hawa.
1: Gotaidhia wega ne. Jaga kuga dago taidhia. Ame atari ugo dira akura hemu kawada adhiana hau weta kwa sarova li. Salt Lake. Nenye dago ikara gita idagia hieki.
0: Lwa liyako magole da iyo ama kwala.
1: Kwa kira mwene daga kihige mukawa.
0: Leo ni edike naka oru. Nani edike, how was your weekend?
1: My weekend was fantastic. Niturado deke ilo weekend jagamono ni World Cup. Maudu maragi korume chonjo. I can say this was one of my best weekends. Daena maudu maigida, daena madhitirethi. Rafnu waki maya nehede. Badu turari kemudi negea kind month.
0: Oh, hii rani na ido.
1: Mutirani nete ido.
0: Rani nete.
1: Weni.
0: Mkuliga mudo
1: kuna. Oh, diga kuga totu.
0: Diga kuga mutirani nete idwe shitule. Tuwari na pata. Leule. Ule ya kani kama fagoma fagete goal ya keiro kasi ya kuhinga ihenya.
1: Oh.
0: Adumago tu Argentina.
1: Argentina ni madhi yete wega. Na game next. Up next. Mara kutana na adwa korea gereza. England.
0: England.
1: Ya, nori okuhota na hau.
0: Finale.
1: Final.
0: Na France nao manali manana?
1: France nao nimeo koroma kiri manana na Spain. Norio kuhota na hau? Final.
0: Española.
1: Española.
0: We. Anyway, mae na niyo igiorio World Cup kiko bega adhiye na furi wa Argentina. Ugo neguwe diwa goro ya kole. No, tugitigire ngai yenda.
1: E ngai atendete ucio ni wendi waku. Nona ke mwene nyagari. Ari uri afangite ni akiwe nu kahotana.
0: E ni afangite, ndo mugati ai, ngai da igagira mifira.
1: No go
0: ni mothe methi ni make.
1: Ndi na kiuria.
0: Uria.
1: Andu ni twendete twina mutugo uyu twendete kugona ni tariu no aigwa ni ndauga ngai ni oyi nu kahotana. But is that the truth?
0: Yes, it is the truth.
1: What if a team comes na mathake wega mefangite very well organized kana kiundu ni giukaga gia kumatukania una mefangite maka magatharuka
0: undu ria ukoragwo ni atiriri maundu mothe ri hatiri undu mugeni urauma ngai na thutha wanyita hatiri undu mugeni trajectory yaku kana gacira kari uthiite na kwe ni arakona nona riu kabuguo uyu twinake haha we uri ngoro yake bangite na uri akiri we ni onaga ngoro kuni amenyaga trend ga kabugua ni gaka ni amenya rucio kabugua no akore kikiundu kihat kimutinoine kimucenjie meciria make na tige na waganu ecoke mwena wa kuguo ni akoragwo I uniguo guguikara tondu ni athomaga ngoro citu ni acithiranitie ciothe ciruhiini rwake o ona ngigeria ni oya umu wa kabugua wa mutwe ona ngiko atia da geigwa ucio ni mbura matwori
1: ni kuga atiriri koro wari mufango wa ngai wa ngai hinde mugatuika mumemerekia ri una ingikarita na ku relaxete bado no ingieko
0: no ungiekoria tondu na mbero no ria wokire na Nairobi utakiwe we mwen ona ukirora njira yaku na njani yaku ri kuri kunduga ni hati hatini hatini hatini hatini ha ni dialarite ngaroto no ni dakorire dialari te garota kuri u no ni dakori ni toro igwe dakuri atiriri ni ndugire atiriri ndi thini wari ndu dautaga wira ndugire ni twina mwana ke omwe mwana ke omwe kiuga we mwene angicoka wira ine wa uri arutaga tene ni ngimwira ni gicagidi ngicoka ngimwira ni ngai ena hinya ukahingura radio zero iguru ria hindi ugutiari gukena gukena igakinya kuhingura to ni ciugo cia kanwa itu nicio ciumbaga kiu kegatwe riu turahuthira rurimi rwitu kumba rucio rwitu kyo igwa rwimbo rurimi ruhinya rwa guraga na guturia mwa ruhuthira rurimi rwaku wega kuri igwa rwu gikihiko kihana atia ni ta githia githukaga no na rurimi rwaku ni roiga oguo hena roho koragwo wetereirio koragwo wetagira riri uheyagwo a blank check ndugu jiraga andu the devil gives you a blank check you sign kiro ku sign kyo igutuika uyagirwo sage checki haha mbere yaku we okerwo atiriri ei na ndiyo nikindi aigua ngiturwo ni ngoro kana thina wa ngoro ei aga thina wa ngoro ranje uko ugicaina
1: riu ri
0: ungi akauga atiriri we niĩ ni ndarega niĩ ndigũkua ni thina wa ngoro nake agacaina koguo ũguo uga ciugo ciake nĩcio igĩaga muoyo
1: riu wagurari kĩmera gĩkĩ nĩ gũkoretwo kwĩna heho ndiũ kũnyibu na heho nĩ kũraheha
0: ĩ gwitũ nĩ kũraheha
1: ona gwitũ nĩ kũraheha rũcinĩ mũno
0: nĩguo mweri wa tũrĩ wa mũgwanja
1: rũcinĩ mũno na hwainĩ gũkaheha piũ na ngakorwo ngĩciria ũhoro wa no nyende kũingĩra kĩhiko-inĩ na rĩu kĩũria gĩakwa kĩnene nĩ atĩrĩrĩ ĩngĩthiĩ ũguo na street nyone gacungwa magathaka njĩre sanja ni haka ndĩmũririkanie tu ndĩmũririkanie nĩ gegũka
0: namba wani kĩhe kĩndũ kĩmwe nĩ gũkwĩra twacoka

0: ũ cio tagwo cumbĩ kana rũrũ ake rwĩtagwo Emma. Good morning to you. Nĩ rũmbo rwa ithaa rĩrĩ ndagĩka 28 citigarĩte ithaa rĩkorwo rĩkĩinĩkĩrĩra hwĩ mwega rũcinĩ thĩinĩ wa tabarĩra yaku ya ikĩria thĩinĩ wa Kenya FM Robotop apendi laku wa mwago santo na mĩthamo ikanda understanding Alejandro hapa. Unatupa blanketi, unajifunika na mtu, na kama hauna, you know I got you. Turuge thĩinĩ wa kliniki, oria thitima, ũgwatie mĩcumaa, ora maracio, huhĩrĩrie federal cia mbatĩrĩrio yaku ina personal anthem, ũtage kũirio riko bafu balkoni-inĩ metha-inĩ metha igũrũ kapetini-inĩ where ndeto ĩrĩ haha ũguo. Kĩũria gĩkĩ ona nĩ irĩtu maroria tondũ matiĩkĩmenya-rĩ ona uliza na to haha ndĩrona ndũmĩrĩri ĩno ona na gũkũ ũguo nĩ njugĩte makĩũria ũguo makĩũria atĩrĩrĩ airĩtu-rĩ macamaga ũndũ ũmwe angĩkorwo macamaga ũndũ ũmwe-rĩ arũme nĩkĩĩ matakindagĩria na mũirĩtu ũmwe na angĩkorwo nĩ ngũrani-rĩ ngũrani ĩha wakujo waseme airĩtu nĩmwĩyũragia kĩũria gĩkĩ hihi do you ask yourself ona gũtuĩka nĩ kũrĩ airĩtu mauga mi najua mimi ni mtamu kuga atĩ one moĩ nĩ ngũrani na arĩa angĩ kĩũria kĩhũthũ arũme tondũ mwĩna x ya ngaigana-rĩ kuna mtu atako na x 200 hapa rĩ nĩkĩĩ gĩtũmi atĩ ndũrĩ waiganĩra ũkaigua rĩu niĩ nĩ ndaiganĩra na ũyũ mimi sasa niko sawa na huyu nĩ ajiganĩria na atĩrĩrĩ airĩtu-rĩ macamaga ũndũ ũmwe angĩkorwo tiguo-rĩ ngũrani nĩ kĩ Empress how are you Kit Matthews how are you 0711046922 wewe warembo munajiulizaga hili swali ni mwewe uragi kiulia gĩkĩ ani ule wali ya boyfriend who is your friend a boy who is your friend akwĩrire atĩa ako alikujibu nini 0711046922 tondũ nĩ andũ anini mũno mũno mũno mũno matarĩ na ex rĩ nĩ andũ anini mũno mũno mũno gũtuĩkĩte atĩ mũndũ oĩ mũndũ ũmwe mũtũrĩre-inĩ wake rĩ ngũrani nĩ kĩ what is the difference vero wambu moro Manchester mũndũ ũgwĩtwo Jeff Esther Duchess Kit Matthews kĩũria nĩ rĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Vero Wambu airĩtu hihi nĩ ũgwĩciria macamaga ũndũ ũmwe warembo munaonjaga the same Samantha thank you very much airĩtu-rĩ nĩ ũgwĩciria macamaga ũndũ ũmwe arũme tondũ inyuĩ mũkĩrĩ na experience ya andũ maigana ũna rĩ akuna mũtuhana ex kadhaa very few what is the difference nĩ kwega yes
1: yes
0: karibu sana nĩ kuo gũkũ
1: Dirikani na Ruto ni la mwadamani. Hello.
0: Okay.
1: Ni ambia tia na siyaza hanini, ni ambia kwa wila ini, ambia tia na siyaza hanini.
0: Sawa.
1: Kwa hivyo na kumu wila niye.
0: Okay.
1: Andake kwa tira shagua.
0: Thank you. Thank you very much. Asante. Mwas, ina Ekarda, how are you? Timu siku sako. Aidike muno muno muno muno. Jump chips thank you muno. Niko ega rusini.
2: Ekarai.
0: Yes.
2: Manya ni ro ya ya kento.
0: Mhm.
2: Are ure.
0: Eh.
2: Ijeria irio ri.
0: Eh.
2: Yana ojia tena sama.
0: Hasa adige kuira tondu tini ndite.
2: Ware ta ive tivu.
0: Yes.
2: Eu kioria ke ya kioria ke wea kuri.
0: Mm.
2: Namba do me oje so ya.
0: Na ege gwa kai tu mwa kiwa te mi na jua mimi ni mtamu. Mumenyaga ante.
2: Hakuna mtu anajua yeye ni mtamu ni kuambiwa na ambiwa.
0: Ah, no da gimenya ge kiro ke ya ke na ucio ngi.
2: Da gimenya ge kiro ya ke to do
0: e. Mm. Mhm.
2: Are go yeri.
0: Yes.
2: Ale
0: kiria gikini
2: pa tenoi. Ni. Benyo menya wina sama.
0: Hasan ojirirwo.
2: Eto awe hiru. Oguwari.
0: Mhm.
2: No ngo mo moye tu atame na kane na sama.
0: Okay.
2: Odo na dani hiru.
0: Mhm.
2: Ona yegere don dio si na sama.
0: Ehe.
2: Nema na kasi na sama.
0: Asa.
2: Ive bimbore yo manya si na sama.
0: Mhm.
2: Bogone modo mio menya kawe na sama kana do na sama.
0: Otore we na umenya ga ni mudu rume uri ku ine sama okiro uri ongi.
2: Se tori amenya ga he ha u munkeri yo asiye.
0: Ehe.
2: Le hagi amuri ogote a ha de furani.
0: Mhm. Thank you. Thank you, babe.
2: Thank you.
0: Santi, murugo tuo Jeff, Esther, uroiga Mationja gaudumwe. Samantha unasema atuonji the same. What is the difference? Difference ni gani? Anita Jeremy, we kuja. Hello there, how are you? Sami Khan, idika. Murugo tuo Veruambo uroiga. Hiyo swali mostre ni maboy wana support kujibu, wana support kujibu juu. Aromene wa mena kiulia, mena aja kiulia giki. Yes, na kia dauga, aide tu nomo kwa mutae kumanya. Naone mwene tuwane ya ratanyu who are boys, the guys who are your friends. Karana musa magodo mwe. Asha waambia. Mwodoge kwa hirone mwodutali wahe, mwona tatu waku. Na aide tu, ne maraga gia de tonyi gina boys who are your friends. Ene kio dira wakulia uguo, weno wake kumenya, lakini unajua, your friend amekuambia. Kuna difference, kulingana na muigire wa kedu kiu, kule maere kagioro uguo, tamu kodoro. Jeff. inamaanisha akisema ye ni mtamu, maybe ajapitiwa na wengi, vero ambu, unakula miwa ndiyo unasikia kaa nigithethwa au ni tamu. Okay. 0711046922. 0711046922. Let us talk. The ladies, nejo inumuli tonera tanyu. Warembo hamuku amuogo. Njagi the same. Yetu matizama ogo odumwe. Nene kie tumagante modulu mene ya nadi. Hale ine tutamirogo etano. Nekugante. Oh, the negurani. Na uwe nekuga dale ya sali, dale ya samani na kedu wakweda makiria aholele. 0711-046-922. Good morning to you. Good morning to you. Habego na galia kumago ye Johnny Sings. Aya, sabeto wa mokredi wa mojambili. Nekuwega.
3: Anto.
0: Bono bono.
3: Uza uza.
0: Walan.
3: Walan.
0: Aha.
3: Konyonyo.
0: Titi kabisa.
3: Niko titi.
0: Aha.
3: Anto.
0: Yes.
3: Katiri.
0: Eh.
3: Modo pia te modo ate emuyo. Yo le utri kia gofa.
0: Ate utri ate modo emuyo gokiro ole ogi.
3: Ate kia gofa. No ni kuri modo emuyo.
0: How?
3: Kata ugira agia kuna muigire.
0: Muigire ni guwane haka gura ni?
3: Na muririre.
0: Aha.
3: Na muanyo oye alania.
0: Hmm.
3: Kati utodo wali santo.
0: Yes.
3: Dovi uzi yandi, dovi jika nishoro ugu wate dali kia de uubile. Yungo wani kuseke liya unese netako, netako ita, netako ita nongo.
0: Mm-hmm.
3: No, tiro ngasih dia kaya kau dogo nani aja dogo ni aja ini dia so kini drama kau drakoi dia kau aga so kini dia aku dia ni.
0: Ehe.
3: Aku nak puna saat aku nak puna tena muni pergi.
0: Hmm.
3: Ya le muni pergi nanti nanti dia gosan to.
0: Okay.
3: Aku tu aku tu fokusin aku tu aku tu fokusin atau dulu ini san to.
0: I.
3: Oh kau jika dia muni gorong.
0: Okay.
3: Oso kete ya, oso kete yuzia sekti. Orang ni okay sih kan ni orang orang dia kuda orang awat dia ni kira dia kata dia.
0: Hmm.
3: aja deh awak nak no ah hidup kita lagi ni oh bila muka asal atau bila kerja itu kita akan di kasar itu dulu akan jadi
0: hey
3: kalau umur tiga nak gua kalau nak kau ni tahun muka kalau ni umur
0: kau gua mui gila na mui aneri ane gua gorani
3: mui gila tu na mui aneri na mui
0: okay thank you.
3: Wanga ile doma yangu bwana isi.
0: Sawa sawa.
3: Kage wa ile jazz yote gugu kulizi kuno ya tii. Tobia ko ya de kai de kai wai.
0: Ehe.
3: Kajira doba izie.
0: Na gaide ka.
3: Takuman.
0: Na center.
3: Ya jeni.
0: Ehe.
3: Mada mo jitu mo taga tia. Tio mako.
0: Oreko.
3: Tio mako mita bwini.
0: Okay.
3: Okay. Yes, you are a moderator of today.
0: Yes. Thank you.
3: Okay.
0: Okay. Thank you. Thank you. Sentisaro. Dona, DJ Skyler, how are you? Natumekumis, unafau tutembele. Toko wagite muno. Wadugu to, Jeff Rogati, nema, muigile muno. Auni hogura niyo kagira. Anne Kaminwa, how are you? Hideka muno. Rachel, how are you? Wagoige Denji, how are you? Good morning to you. Negado. 0711046922. Kewa agara gya musi adina ko ge kero boru mai do joro si jayo na hiyo de tiaruge DJ Skyler eto ko agite muno mufagira ni guoki mwaswa siku roga no cross your domwe no ria ora fagirwo ri hau ni hogura ni ukagira uri ora fagirwo ri hogura ni ukagira talk to me bonga na mimi thank you very much. No 0711046922. Arumeo tukamatiga nagira ako hapa ako pale pengine ako huko. Na waso ko kaigwa mudu akiuga ati tigora ni atene siana ine. Sisa magondo mwe. Mexico isa magondo mwe hii. Agikorwa tiguo ri gurani niki. Agikorwa ni guo ri niki gitumaga mudu me na Mexico 50. Daraki delia. Ona anataka. Ona anataka. Adasa karugo. Weru watia. Na uga deyari.